0: mayaw
1: no noy noy noy xam nga aline dafa woté dadi and ak setima ñi ñep setiko ma bëgg wax ak nak sabar di